0: Marile.
1: Mosadi yo. A sala e.
0: Oh, mahuga, maga batho ba ba ngwenyaya.
1: Fela. Ja ka bona bana ba go e.
0: Nyam.
1: Ba se na molao ja.
0: Ya, di bensana le molao.